0: Impulsive Josie.
1: Re setse ka e supileng fela metsotso o pele ho raena ya borobedi ke a leboha ka melaetsa e keneng ka kwano batho ba lahlelahletseng ka nete. Fela taba ena ha se taba e leng hore batho re tla e sheba fela kapa re tla e tlodisa mahlo. Ke taba e keneletseng mme e hloka seponesa le sona se kene ka matla ho fumanwe dintlha tse netefaditsweng hore batho bana ba ya amana kapa motho ya etsang ketswena ke motho ya le mong. Kore ho na le mo kgokahano e leng teng fela e tshwanetse hore e netefatswe. Metsotso e supile mabedi pele ho ra borobedi ebile taba tsena di etsahala ka Kempton Park ke ka Ekurhuleni. Ke batla ha ke tlo bua le bana ba UDM ka nqane ho ra borobedi nke ke tlo ba botsa ka safety, nke ke tlo ba botsa ka menyebuketso ya bona lehlakoreng la polokeho hore na bona ditaba ba nahana hore ke eng e fapaneng e batla yetsa ba yetsetsa setjhaba. Re nka a pele monate nate kwano mona hle ke Black Motion.

0: Mogo. Ke le tsa tla ma le some nne 14 September 2026. Re na pele re tsene ka gare ga se ruthwane re tsene ibile gare boele morago jwale. Re na pele re ipsina rena le wena mo ile gore ka bele gore re feletele tsholo gona tjatjile la le khono le. Re tlile go wena ga botse thui ibile ge ke bapetsa tjatjila le khono le tjatjila la bohlano go tloga go bontsha ga botse gore jwale gona tsotsi itsogile. Vuile tjantjantjantja. Go bo go le boimanyana fela le njobe le sepetse ka la bohlano beke kwa ga botse gore jwale mo motho o goga ka the last gear ka lebaka la gore jwale ke nako ela ya mekgotlhwane ke nako ela ya tshekamo ka ge go tsena ditlha di fetolana jwale le jwale kudu ge re tsena ka gare ga setlha se sa selemo sa seruthwane bontšhinyana ba rena pele re a tlhaselwa re tlhaselwa ke yona ntho ela re bitsa gore ke flu megolo ya goma jwale le jwale go batho ka moka re re le lena ge e le gore lebaletse e le gore jale tlhasela tse jwale ka tseona pele boneng di-doctor bathong le se ka ba lanyatsa la re ke selo se sennyane se se tlo feta leka ka bojotlhe gore o lwantšhane le sona bangwe ba napile ba tšea bo di-lemon met lemon lesela lesela ba mixa bangwe ba ramela jwale le jwale bangwe ba ya di-doctor-ng jwale napile re a tlhotlheletša magaga bo rena re le se ke bela dula le tsona dilo tse jwale ka tse le re ke voice fela ke goma ga megolo fela ke go tšhentša ga dihla selo se se ka go bakela kotse selo se se ka go robatša fase o ka ikhumana o le ka gare ga sepetlele jwale napo o tsebe gore tšeka moka o di dire ka boikarabelo o tsebe gore nako le nako ge dihla tša ngwaga di fetoga go tla no phela go e ba ka ona mokgo ke tloga ke ipsina kudu le kgone ke ya kwa gore ke buile jwale nna le wena motheletše re tlo boledišana ga botse jwale le gopolo gore bekeng ya go feta ke le ka bolela kare re tlo kgetha sekhutlwana se seswa mo e le gore re bolela le baswa dikeletso tlhatlho jwale le jwalo mo e le gore ke le ka baka tloga ke tsebiša yena mphela ke bolela faka magola tseleng go tloka kwa provinceng ya Limpopo ke yo mongwe wa diboledi kana ka re the motivational speakers ke batho ba ile gore ke batho ba ile ke di program directors ke batho ba ile gore ba bona gala mola le mola mafara tlatleng ba nje ba belana mahele tshedimosho le baswa le batho se tshaba ka kakaretso ho merikile ra momema bekeng ya go feta gore bona re rata gore re tle re se ikhutlwana se sa rena sa tlhahlo baswa dikele tlhahlo le dikeletse go baswa re rata gore tle re be le wena ka fa gore afternoon take over ho me re dumelane le yena ka botse thwi jwale re le ra se kgone go ba le yena la bohlano ka lebaka la yena ke le balelang kere ke be ke ikwa le nna ke sa swarega ke ikwa ya le gore mo ga go sa kgona gala fela tjatji la lekgono re boletse nna le yena ke kwele gore ke motho e le gore ga swarega ga botse le megolo e motshwere jwale re tlo ba le yena go sasa mo e le gore tlo ba re bolela ka GBV go sasa re tla ba re kgalemela re bolela le bontate re bolela le bashimane masogana batho ba bontate ka moka re tlo ba re boledišana le nna go sasa ge rata fela seripagare sa metsotso go itswela mola iring ela ya boraro go ba go fitlhela ka iri ya bone gona fase kutlwaneng se
1: tlhatlho dikeletso maele go baswa ka moka gomese direga manta ga go fitlhela bohlano ge rata fela seripagare sa metsotso go tswa go iri ya boraro go fitlhela ka iri ya bone gona fa go the afternoon take over ya 011 the pulse of Jozi.
0: Ke sone selo se diragala ga jalo go mogopolo re nomoro ya re ne mogala ka fa ke 075 132 9986 ke sone sebaka sela sa tlhatlho dikeletso maele go baswa jale re rata gore wena moswa mo e le gore kabe le re gona ga jalo napo ikgoranye le sea le moya sa gago dula gaufi le wireless ya gago dula gaufi le sellathekeng sa gago gomme o tlo o kwetshedimoso e le gore batho bangwe ba e le gore tla ba re boledišana le bona fa ba tla ba abelana le wena mo e ka bele le gona kudu ke lebeletse baswa ba e le gore ba gare ba iteka go tsa kgwebo ba dira sela le sela le sela le sela ba swara ka mo ba lesa ka mo wa bona jalo tse gore mo bophelong go na le dilo tse dingwe ge e le gore o gare o swaragane le tsona o tlhoka tlhatlho ke ka fa o re tlile ka sona setsopola se goba ka sona sekutlwana se re tlhatlho maele tshedimoso ka moka go baswa jale ke mo e le gore wena motho o moswa o tlo humana tshedimoso ka botlalo fa gona fa go the afternoon take over nako ya rena e re metsotso ke lesomete fela re napile re ikela mola iring ela ya bone le gopolo re ka iri ya bone tlo ba re amogetswa gashe ya ditaba morago ga fao ya ba le gore le napile le ya kgatlhampana lenaneo la the afternoon take over mo e le gore re tlo go tlela ka tlhogopoledišano ya letšatši la lekgono re tla ba re thenkgolola mo e le gore ke tloga kenya ka gore wena o tlo o loutse mogopolo wa gago o tlo o boledišane le rena re tle re abelane tshedimoso jwale ka mehla le matšatši.
2: You are listening to The Afternoon Takeover. The finest online stream. This is 011 Radio.

0: is our identity, and our heritage is our legacy. 011 Radio, the pulse of Jozi, celebrating our heritage, celebrating our people, celebrating South Africa.
1: Vumani, vumani, bo, vumani, ke lena la go shela gore fetse gore loka ga jwalo Azana featuring Rory Diamonds bana pele batla go ena thui ba re vumani, vumani, vumani, vumani. Eh na pele nakwela rena re metsetso ke tshelela fela rena pele re kela mola iringela ya botlhano iri ya didaba e tla re kamara ga fao ya baile gore nna le wena rena pele re ga gathulla yo rena pele re gatela pele le pele le pele go ba go tlofitla fa le ga seripa gare sa metsotso go jola iring ya botlhano mo ile gore tla ba re happy birthday mo tla ba re lakaletsa batho ka moka mahlatse le mahlongolo ba ile gore bana le ba bele wa mo tsa jinala go no tsa jilala some nne.
0: We are the pulse of Jozi.
1: O go bolo gore re bolishana ka yona le go no ke yona le gore na ke e ka bela gore ke eng se lo tla go polong ya gago kudu re lebeletse magoshi di goshi golo ba bushi ba eta pele the traditional leaders ka mona ga ya Africa borwa gwarano ya bona ile re bona ya tshwelela jwale bana pele ba swarishane mola le mola bana pele ba kopana na go le na go ba kopana magoshi ya rena jwale ke na pele ka re go wena ka re na ke eng se lo re tla ka re go polwa gago kudu re lebeletse gwarano le tshumishano mmogo ya magoshi golo mo na ga ya Africa borwa ke eng se lorena o se lebeletse mo mengwageng e e tlago kana ka re mengwage meraro e tlang goba mo mengwageng ya metlhano e tlang ge gwerano ye ya magoši ya rena e ka no tswela pele ka sona sebopego se kudu ge re bapetsa le mengwage ye e fetileng mo e le gore bontši wa magoši be ba tlholana ka diolo be e se lethabo le e le gore re ya le bona tšatšing la lekgono le napile le ya abelwana mola le mola ge ba na le mekete ba napile ba supportana ba thekgana jale le jale ke se e le gore bolela ka sona tšatšing la lekgono fela be re boletse gore fa re tla kwa maikutlo a gago mo nomorong ya rena ya mogala ya letlakala la rena la WhatsApp nomoro ya 0751329986 re kwe fela gore na wena e le gore la maikutlo a gago o ikutlwa jwang o ikwa jwang o ikwa jwang ka se e le gore se a diragala ka fa nageng ya Aforika Borwa re a se bona se a direga se fetsa le go diragala gape kgweding ya Auguste se fetsa go diragala gape tšatšing la mokibelo jale ke se e le gore jale setse le setlwaedi jale nako le nako ke dumela ga botse re tlo fela re bona babuši ba naga babuši ba rena ba traditional ba swarišana jale di jale go ya pele ka ge e le gore wa bona gore jale eja mabele eja mabele ya re a bona gore le ka fa le go borwa dipolotiki re a bona mekgatlho e la dipolotiki le yona e gare ya leka fela ngangišano e leng gona ka gare ga megatlho ela ke dumela ga botse gore ga e nape e swana le se e le gore re a se bona kgwerane re a e bona ka gare ga magoši a rena jale ke se e le gore re bolela ka sona tšatšing la lekgono rena pele re tlo itswelela wena e le gore ke gona o laita sealemoya sa gago ke gona o re thaeletša ga jalo ke se e le gore be re boledišana ka sona tšatšing la lekgono gona fa go the afternoon take over le na le DJ Bomza re sa le ka gare ga kgwedi ya bokgwa magagešo
2: ke e charactere